0: sentreni a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentreni ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento bru no ebue etuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate me se unni ano obetna ase me so yire no betna ase okun no ngu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se every be na yes reach am o any friend for me no be body channel obutsi am se ahu ya mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amobua ne se ha ni owure

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato no so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento pro no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A oba no ɔnwo wate. Mese onnia no ɔbɛtena ase. Mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔnwo. And I yes who tin in sa or the cow on any chira one sa sendi a muchidias ya no and yes sa and yes sa mamu ha Mrs. Sahana chess and the sa and maybe na yes to reach a mo and if from for me no be bad in channel I'm beside the sa we are more boy David Iba we are more boy David Iba. Na yesu bisa won se moji disa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji die tia no muji die nyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na die amu mo hwa. Hey, I need to support.